muntakla yai kumadini pamai wanga yatabo masalu wange kemdai redim kundili ayo teruo gosna juo kumajgini kadmini merkaji ay madna pardeg malang kani de barobwa